wọn ṣe ti ati gbe ṣe to je pe awon ka to je pe won ko si ehun wa ninu awon adugbo abi ni abule abi ninu awon ile to je pe o je ti awon kan han ni mo ti ṣe yi kola o ṣe je nkan ti alati kasara si ṣubọ opo ni awon ile mira to je pe akuti ṣe ki afikan awon eniyan njo ka ti won sare ni pada ni ojo ti uni yen o si wa ṣe alaye pe leyin owo ina ti a pe lampada owo ti a fe na ni pa re ni akoko je oke marun ni ona mokale la adosan ni o ti a fe na o wa se alaye pe leyin re awon omiran nbe ti a fe lati ni kiko awon iyara fun awon odo owo je oke marun ni ona mefa le ni iro ni o ti a fe na ni ojo ti uni oni lagbara ti olorun ki odun yi to pari nje awon ise ti o ku awon ti mo laje ki ise na ki o wa yi bi o se to ati bi o ti eni awon to ti enu zi sulkipli zakari ti o je ajele lu paraku jale mo so fun pe ire ati ose yi ko ni jubai lo to se pataki ni pe ajele pelu ikoro wo ti ire ka kiri nu awon agbegbe meteta ti lu paraku ati sale fun yin gege ni aso fun awon eka ile ise ti ijoba so pe awon eleyi o ye ki a yo won kuro ati sale ya dupe fun professor lati bo yin yin lati enu awe igboro kan je enu ti se castro agbaka lo mai to ewa ipadewa o tun di ojo alamoki pe odiwa

0: akinyin wo e ti n gbe wa lorokan joko adupe
1: e da le o
0: adupe e ku le baba wa
1: e ta bi ara ni la de kan abi
0: ki le ri
1: ta bi ara la
0: ki ta e ta bi ara e ko jo beta
1: wo pe ru
0: e ku gba wa yi
1: eh
0: agbo yi
1: eh nti mo po ko mi te ni
0: eh
1: eh ene ne ya bo ni o ti ke o kan be o ti wa la kan be nda igi yi mi ti
0: Hmm.
1: Imi ti ke bu gbe mo ti mo fo ni a. So ni won ni te.
0: Hmm.
1: Won ni we son, bo so mo lo tin dide.
0: Abi?
1: Bo pa ya ni.
0: Abi?
1: Ah, don go ojo kan ojo ni kin dide kin ko fe kin alaye.
0: Hmm.
1: Gbo gbe ti mo ni te gbe.
0: Hmm.
1: Oh, yo ye ni
0: n gbe ni. Hmm.
1: Won go a e so kun ka mo ri ran. Ko te si ba ko lagbara to
0: hmm
1: e ke a so fun e to gbon fo ka re la be e ke fo gule ni no sa ne ke ko e o ga ni o ni a do fo ne pe ne
0: abi
1: so un ka mu ni
0: hmm abi
1: e ke a so fun bi a so fun fe ko si e ke yi e da ni o ye ke ke ke o
0: hmm
1: o le wa loju e
0: Adupe Adupe baba esiwo
1: Adupe
0: esiwo Adupe Adupe

Abdurazaki yomo baba to kula josi ara sidi mi ore mi ti je ara sidi mi kono awon ti ka amairiya eso josi te toju ko ma da ni lu kanji mo dele mo kuro igbugun pata ohun

ma toju afusa baby mi o mori mori ni sale ogun o se bi didi ni o ma fori se dupe o awo ani ji o derin de o oje ni ile won sa u la mi wa le ma ba koko ni mu epe ore dola po ni isogi koko ni mu epe ore dola po ni isogi engineer mu fo won so ni se bi didi ni o ma fo ni se dupe o bi egbe mo e jade ala rabi mo ba be jeun mo fo engineer ibi o gbe mo wo e jade mo si ba o.